0: Aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheko
1: hey virgari do handu ha ogwera tukageta ngito ingata e handu ha ogwera do uguo
2: aya mo dogite kada ngito
1: da
2: kambia
1: e ngito ingate
2: to kambia de mo do bia chake
1: ekora e dikiru do gene to kyoro
2: na ke ele na

0: waku, uge waku na woni waku, tukawa mukre na gabo. Na rinu, negu utomachiru waitu makiria, neturida kuiwa odu owothe kana ona mateta kumakuriwe. Negu wa mateta maku marubo yu oreo, tuwaliri kuhitukira email.
1: feedback@mediamax.co.ke
2: Orugi mokaru, okereherone indomi.
3: Omothe dreda toruge indomi, naturanerie na stew ya waru na marigo. Wabena ni ugufatara bagiti ya indomi, okuligana bagiti ya okuwada kuligana, dorada kurugira, wakere ugufatara ukorona waru dhige na marigo moe. Chitina giewega ushige kado. Lakatuwa berere kuruga stew. Oya dhafuria, ikiragi toguru na maguta. Wona siya hea wega li ogerera nyanya. Reu shoka wa ogerera marigo hamwe na waru siyaku. Leke ihi eka hora ndo kareke njiteza furia. Sikerega stew okani. Okuneke ginyalire ile hea. Sioe osige kado. Reu hagira mae mage. Leke madaruke hanini. Ushoka wekire indomi. Siadaeka igire idato. Negeza indomi koro siya hea wega. Nando kareke njiteza furia. Nando kareke si overcook. Reu shirute, shikire dhanine, oshoke osav na stire okurugete ya waru na marigo. Ihorira familia yaku, anakorona we kiube, okenere korea indomi na gastiu ka waru na marigo, ogedhiaga nabere na godhikire liyaka meme kayo kamo ige. Eka ya mwena!

0: man soy mo nekata.
1: Mugathe ndathire naroko
2: ndatigĩrĩire nĩ thimũ ahũrĩirwo
1: amahũrire na amarĩirie na thimũ na mũingĩ ũcio ũgĩkena mũno
2: mũno
1: kumbe nao andũ aya angĩ nĩ mathikagĩrĩria mararĩte magĩthiĩ wikendi ĩyo owakirakira ndirĩ ndamenya thĩna wao ũkoragwo wĩkĩ na mũgathe
2: aria
1: aria angĩgweta ka ũndũ ũguo
2: kamwe tu
1: ndirĩ ndamenya thĩna wao ũkoragwo wĩkĩ
2: yes.
1: Na tondũ ndĩrathikĩrĩria nginya speech ĩyo nginya nĩ ndaroraga ĩngĩrorekana he ũndũ mũru akiugire augire we ekĩama-inĩ nena kĩhoto gĩa gũkorwo ekĩama-inĩ aya nao marauga atĩrĩrĩ nĩ megũcoka mbunge mathaganie watho wanyita
2: yes.
1: Meherie mbeca ici aheagwo gekwĩre
2: imagine na nĩ ũndũ wĩkĩrĩtwo watho-inĩ na ndwĩkĩrĩtwo nĩ ũndũ wa mũgathe wĩkĩrĩtwo nĩ ũndũ wa president wothe oritai onaciarĩire ndĩrakĩguiraga mweri ũyũ nĩguo iratigire kũheanwo nĩ marĩaga na kũratuĩka okorwo nĩ ta pension ĩrĩa raira ararĩaga rĩu mũtumia ake arĩrĩagwo nuthu ihinda rĩrĩa rĩothe agũkorwo
1: kuo rĩu maraiga atĩrĩrĩ mũgathe no nginya macokanĩrĩre kũrĩa mbunge mathiĩ meherie mbeca icio tondũ nĩcio ciratũmagĩe na kiburi marenda kũclip the feathers maina kumu clip
2: atirire sisi sio marenge bana
1: atirire
2: sisi sio marenge bana
1: meke te ogwe ni dimenyaga tondu ti uria ti na be mwaragia
2: asa
1: ni ayangi bikana maragi ogwe ni getha igwe you know maudu mage na dali undu muru augire
2: asa
1: augire be
2: onaririe ndeto cia kiama
1: ni kiama
2: na nderegetia cio
1: gike gitu
2: yes
1: na dari udugi igire build there
2: yes
1: na kiuga we athi wa ciama urekwo utaware those were his words
2: yes nigatha tutigaso ke hari atware haki ya makimwe nigatha tutorere democracy atukoragwo nayo
1: aro ni dibejaga dibejaga aro ni dibejaga thira ngokoragwo wiki
2: yes
1: ona ucho mukahau ati undu tanganja ni turathie bunge
2: tuthondeke watho
1: tweherie indo ici aheagwo ni iratumetie muno
2: magacoka uria ehuo ehera magacoka macokie watho ũcio
1: ona rĩrĩ ona kĩrĩa kĩngenagia nĩ atĩrĩrĩ ti rĩa mbere matũraga maugaga ũguo
2: atĩ nĩ abataire gũtiga kũheo tũnyamũ tũtũ aheagwo ka package karĩa aheagwo
1: magiraga ũkaigua maiga atĩrĩrĩ kwahorera wega kana iyo ona angĩoneka handũ ĩyo mamuone mbica-inĩ handũ
2: yes
1: makaiga ũkaigua maiga atĩrĩrĩ
2: biribotini
1: ona bata nĩ mamuone handũ tu ritho tu ũkaigua maiga atĩrĩrĩ na mwakĩona ũrĩa ũrahe cubina mbia nĩwe ũcio
2: nĩwe ũkĩte gũthũkia kĩama kĩa ODM
1: nĩwe ũrathũkia ODM
2: na mana biribotini mũndũ ekĩrĩte
1: tondũ ngwĩciria nĩ maturagwo mũno nĩ ũrĩa